Good morning! Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa lahat po naman nakatutok sa ating programa, sa kani-kanilang mga sasakyan, tahanan at sa kung saan-saan pa man yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Maulang umaga na rin. Si Bagyong Luis kasi. Bago yata ako matulog, ang forecast is hindi, walang ano eh, parang walang kasigura doon kung tatama siya sa kalupaan ng Isabela. Pag-gising niya, biglang maghanda ang Isabela. Ganun na pala. Big shoutout po sa mga viewers natin sa ating TikTok. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa mga campuses ng TAPS. Sa lahat po ng faculty and staff ng TAPS Santiago, Kawayan, Alicia, Ilagan, Rojas Nassim, and sa Solano po, magandang umaga po sa inyo lahat. And of course, sa ating mga TAPSians and classmates na naudlot ang kanilang first day of class. Diba? Sayang! Hindi nakita yung kakyutan ko ngayong araw. Naulanan! Anyway, at least magandang umaga pa rin po sa ating lahat, di ba? Sa mga nag-aalmusal po dyan, sa mga maagang nagsipag-gising, di ba yung iba ay nasa school na eh, biglang may suspension pala. Na-allayed si Mayor. DJ Bakit Wala, DJ sa TAPS Radio, Alicia. Hindi, andun po si DJ No Name. Sadyang kapag ganitong oras, ako na po ang i-ere. Eh, ayun. Ay, nanonood yata kanina si Mikmik, hindi ko nabati. Ayun. Ayun. Andun po si DJ No Name kanina. Siyempre, nagbigay daan para sa ating programa ng alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Kaya ako na po nakakasama ninyo. At ako po, makakasama ninyo hanggang inyong tanghalian. My name's DJ Max. Apat na oras na naman po nakabulastugan yan. Shoutout sa mga waiting sa suspension ni Mayor. Uy, nag-declare ng ibang mayors. Gaya ng City of Santiago, Etchague, Kawayan, and baka kasi may masuspend akong hindi pala kabalik. Hayaan niyo na lang na bahala na kayo diyan sa mga Facebook pages ninyo ng mga city government ninyo or ng local governments ninyo. DJ, pa shoutout po sa mga taga-Taps Alicia. Big shoutout po sa mga taga-Taps Alicia. Sa mga Tapsians po natin na on the way na kanina sa mga schools, tapos biglang nasuspend. Pati yung mga nasa school na kanina, may naabutan nga ako dito kanina eh. Biglang suspended pala. Santiago, kindergarten lang kuya. Ah, okay. DJ Max, ayuda sana. Ayuda na naman. Para saan naman yung ayuda na yan? Ano ayuda naman ang may bibigay ko? Isa lang naman akong alipin na salap. O, di ba mas malakas ang trabaho kaysa sa bagyo? Sa mga katulad kong alipin ng salapi dyan na on the way pa lang sa kanika nilang mga trabaho, ingat-ingat po sa inyong lahat, ha? Maulan po. Madulas ang kalsada. Check your brakes, mga kapatid. DJ na late si Doc Mike mag-post. Nakagayak na ako, sabi ni John Drake. Ikaw ang na-late gumising? Wala bang pasok po ang tapsiyan? Wala po. Nag-declare na po ang ating president and CEO. Yung glasses mo ay DJ. Wala nga po yung glasses ko. Naiwan ko nga po. Ay pa naman ang aking mata. Imbis na magkakaroon tayo ng kamustahan today eh. Naka-ready yung program ko na mag-interview ng Tapsians para sa ating kamustahan. Ang muling pagbabalik ng mga Tapsians, mga ganun sa akin. Kaso inaabot naman ni Bagyong Luis. Pero anyway, mga kapatid, maghanda po tayo, ha. Maging alerto at the same time, check nyo na po yung mga dapat i-check dyan, mga bubong, ganyan, drainage system, mga pagkain ninyo, battery, cellphone, make sure na fully charged na yung mga power banks, ganyan. Since according sa PAG-ASA, later tonight or early morning tomorrow ang possible landfall ni Bagyong Luis. Ano yung question mo ngayon, DJ? Wala pa. Excited? Tomorrow po may flag ceremony. Not quite sure.
Sana, sana, diba? Sana maging okay ang panahon. Naka-ready na ako kanina eh, sabi nung iba. DJ, pakita mo yung gadget mo. Napapakita ako. Diba ang dami na nakahanda ka kanina? Naka-uniform na, on the way na. Yung iba nasa schools na. Ang problema, yun nga po. Diba? Biglang, syempre, unexpected. Siyempre, priority rin naman ng bawat campuses ng tapsang safety ng mga mag-aaral. Kaya kinakailangan. Although, siyempre, masakit rin naman sa kalooban ng faculty and staff yan ng TAPS. Kumbaga, nasayang ang isang araw na maaaring matuto ulit ang mga estudyante. Sana may pasok na bukas. Sana! TAPS Alicia po ba kayo? Hindi po. TAPS Santiago po ito. Pero naririnig po tayo dyan ngayon sa My TAPS Alicia. DJ Max, wala akong jowa o ngayon. Hindi po ito yung hanapan ng mga gustong magjowa. Ako, TAPS Alicia. Ayan. Ito, may mga nag-uusap-usap na sa akin TikTok. Ginawang ano eh, no? Ginawang GC. Anyway, good morning po sa mga nakatutok na sa atin. Sa kanilang mga sasakyan, tahanan at sa kung saan samang tambayan yan. Alam ko yung iba dyan pinagmamasdan ng pag-ulan ngayon habang nagkakape. Pa-shoutout po sa akin na Pride Rich. Pride Rich Chicken. Wala yan. Nalulusaw din yung bagyo. Mm-hmm. Si 24/7 naman. Sana, di ba? Pagdasal natin. TAPS Ilagan, next week pa po ang opening ng classes. Oh, sa TAPS Ilagan po, next week pa ang opening. Shoutout kay Kuya Red din sa Baptista. Big shoutout Kuya Red din from Baptista, Santiago City. Sa mga nagtutulog-tulugan pa po dyan, may karapatan naman kayo. Pero kung may trabaho ka, wala kang karapatan. Kung estudyante ka at kabali kayo sa mga nasuspend ang klase, itulog mo yan kapatid. Ibawi mo sarili mo. Deserve mo yan kahit papaano. Pero kung may assignment ka at may hinahabol kang requirement, gumising ka muna. Diba? Anyway, ang ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. At ang ating FB page po na DJ Max ay pwede nyo rin bisitahin. Likewise, pwede nyo rin pong bisitahin ang ating official website na tops2011.com. Sige sir, tutulog na ulit ako from Zai. Go ahead. Pa-shoutout kay Ivan Carl. Big shoutout kay Ivan Carl. Ang ating QOTD ay hahanapin ko pa lang sapagkat nawala ang aking kopya kanina. For the meantime, let's get back to the music. Parang kaparehas ko yung iba dito na inaantok-antok pa. Diba? Meron kasi tayong tinatawag ng Monday sickness eh, no? Nang may hangover ka pa ng Sabado at Linggo. Pa-shoutout kay Dave. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Ayaz with a song called Solo. Selos tuloy. At selos. Back to back with Nick Jonas, Jealous. Pride here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max.

0: Pare, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo saan kami unang nag-date.
1: Magbabatawa po kayo eh.
0: Totoo ang sinasabi ko. Makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
1: Tumigil na nga kayo, Tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
0: Ah eh, yun lang.

was Lola Moore with a song called Raining in Manila. Although dito talaga sa Santiago umuulan. And the rest of Region 2, I guess, maulan. At dahil dyan sa walang humpay na pag-uulan, ay ang dami nga pong nagsuspend ng klase. Sa mga nagtatanong sa akin kung Santiago ba ay all levels din, hindi po. Kasi according dun sa latest post ni Mayor Sheena, kindergarten pa lang po. Kung nagtatanong ka kung may pag-asa ba yung ibang levels, hindi ko din po alam. Kasi ako'y hamak na alipin ng salaping tagapagsalita sa himpilang ito at walang karapatang mag-declare ng walang pasok. Kapitbahay ng Ilagan ang Kawayan. Yes, bakit? Wala po pasok? Tagasan ka po ba? Hindi po ba kayo ano? Hindi po ba kayo aware dun sa posting ng mayor nyo? Hindi ba nag-announce yung schools nyo? Nag-aalit on air. Napuisip. Anyway, welcome back here at 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max. Maulang umaga nga po sa karamihan dyan, especially sa mga on the way na sa kanilang mga trabaho habang nakikinig sa atin ngayon. Hoy, late ka na! Dahil ang oras natin ay 8:42 in the morning. Anong oras ang time in mo? Alas 7? Wala na, under time? Ay, ano? Oh, under time na yan. A shoutout kay Aizen, Dave, Richard, and Alexander from Riches, from Pride Rich Pascual. Hi there sa mga no, nakikinig po sa atin ngayon na Tops lang, walang pasok sa Kawayan. O di, congrats! Ayaw mo yun? A shoutout naman dyan from Nagbukel San Isidro Isabela. Oy! Kababayan! Shoutout po sa mga nakikinig sa atin dyan sa may Nagbukel San Isidro Isabela. Tagaano rin ako, taga San Isidro ko eh. Quezon San Isidro. Walang pasok sa Etiague, all levels, sarap matulog. Share ko lang from Pansit Canton. Hindi ko maintindihan yung pangalan eh, parang Pansit Canton. At kasi kanya yung mga pangalan nyo sa TikTok. Sa Etiague daw, all levels. Late yun na, medyo ano. Kasi pagising ko kanina, parang kindergarten up to senior high school level lang. Tapos maya maya, nagpost na na all levels na din. Congratulations! Malapit na sa 50 viewers. Malapit-lapit na tayo sa 50 viewers. Big shoutout to Ingo Vibes TV na nanunod sa atin ngayon. Ano ba yan, Sir Fidel? Libre mo, libre nyo si DJ Max. Magaling mag-host yan. Super. Ay, wag mo naman akong niloloko dyan. Sino to? Sino ano? Ano na yung pangalan? Maces. Sino tong Maces na to, ha? Shoutout Idol from Dave. Big shoutout, Dave. Sherlexia 2.0, shout out po from Alicia Isabella. I assume isa tong teacher kasi may chair na nakalagay eh. Big shout out Ma'am Lexia. Hala, Nagbukel Miss Gay 2019, di mo na matandaan? Ah, okay, si ano po to, yung may-ari ng catering services dyan. Nakalimutan ko yung name ni Madam. Miss ko na siya from Kiro po. Hey, i-chat mo kasi siya, di ba? Paano niya malalamang mismo na siya kung di mo siya i-chat-chat? Let's go to Santiago right now para lang sa yakap. Let's go! Hindi ka na rito. Dali-dali. Lamig ako yan. Lamig guys, ha? Hirap talaga kapag kulang sa tulog. Eh. Okay lang yung kulang sa tulog. Huwag lang yung kulang sa gising. Shoutout Idol from Quezon San Isidro Isabela. Oy, may taga Quezon na nanonood sa akin ngayon. A big shoutout po sa mga kababayan natin sa Quezon San Isidro Isabela. May pasok ba mamaya? May nagtatanong sa akin. Puro na lang pasok. Ano? Gusto mo pasukan ka dyan? Nang swerte, di ba? Ayaw mo yun? Swerte ang papasok sa'yo, kapatid. Gusto ko yan. Hindi ko po sure. Tagasan ka ba para na malaman natin kung may pasok ba? Libre nyo na yan. Mabait. Mura pa maningil. Saan mo akong binubola, madam? Ikaw ha, ang tagal na natin di nagko-collab sa event. Kailan nyo ako kukuning host sa mga ano, kasal, binya? Nag-expect ako dun sa kasal mo, madam eh. Sana sumikat-sikat ako na feature pa naman yung kasalan ninyo. It's an opportunity sana na makapag-host ng ganong kasal si madam naman. Tatampo na ako niyan. Block ko na nga dito sa live ko si madam. Hindi naman ako kinuhang host.
Shout out DJ Max, Akeri Jane Lalantine from Pagod Pod, Ilocos Norte. A big shout out to Akeri Jane Lalantine of Pagod Pod, Ilocos Norte. Hello po. A big shout out din kay Kuya Jordan na nakikinig sa kanyang sasakyan daw ngayon. Hello Kuya Jordan. Di ba may nakikinig sa atin mula sa kabilang istasyon? Ang ginagawa ninyo dyan, wala kayong magawa, no? Kaya nakikinig kayo dyan sa akin. May nag-ano sa akin, sabi, Miss you Sir Fidel from Adrian. Sino tong Adrian na to? Anong black? STEM G grade 12, sabi ganun. Anong black ka? For sure, research teacher ninyo ako kasi research lang naman ako dun. Taga saan po kayo? Taga Santiago po. Magbubudot na ba ako nito? Anong complete Adrian? Si ano ba to? Adrian Andres? Tama ba ako? Anyway, ang ating text line para sa mga nais humabol ng mga pabati, 0935-810-09-0935-810-8217. Pa-shoutout idol from Love Rin Dumla from Angadanan Isabela. A big shoutout po sa mga kababayan natin dyan sa Angadanan Isabela. Especially to Miss Lavrin Dumlao. Domor

Carl Scamiel. Big shout out Jen from Divisor Raya, Santiago City. DJ, pa-shout out po kay Brandon Respicio from San Guillermo. A big shout out to Brandon Respicio of San Guillermo, Isabella. Layo niyan ha. Sabi nila, marami daw ano dyan eh. Maraming lamok, diba? Sa mga nagkakabibu dyan, nasa kanin ka nila mga sasakyan, no, diba? Social, nagkakabi habang nagdadrive. Ingat-ingat ha. Medyo parang ano, tumila ng bahagya ang pag-ambon. Diyan din po ba sa inyo tumila? Dito kasi medyo ano eh, medyo tumila na. Dito po sa Santiago yan. Ewan ko lang sa iba't ibang parte ng Isabela. Pa-shoutout po, Barangay Pitipiu Piu. Anong barangay yan? Sabi dito sa ating FB page, DJ, kapag po ba ang tree nagalit, puno na siya? Ang galing. Yun na lang gawin natin. Mga walang kwentang katanungan. Umaaraw na dito sa Etiague, sir. Uy, maaraw na dyan. Hindi na damay ang Santiago sapagkat may sarili po kaming barrier. Pa-shoutout po from United States of Santo Domingo, Alicia. Galing. Galing mo talaga, Inigo Vibes TV. Pa-shoutout po sa United States of Santo Domingo, Alicia Isabela. Yan, di ba? Sabi ko na eh, sinakop na ng Pilipinas ang US eh. Diba, dami nakikipagbulatawan po sa atin ngayon sa ating live. Hello po sa inyo. Gusto ko yan. Pakirepost yung ating live na dumami-dami naman ang ating viewers. Sa ngayon, meron tayong 17,000 na kanina umabot tayo hanggang 50,000 eh. Sa mga ano, di nakakaalam, naka-live po ako ngayon sa aking na TikTok. Basta open nyo lang yung TikTok niyo. Ewan ko kung mapapadaanan ninyo. Ano question mo? Wala nga. Hindi ako nakapag-prepare. Dapat kasi magkakaroon tayo ng kamustahan today. Kamustahan with our... Kalimutan ko tawag doon eh. Sa mga nagbabalik na tapsiyan natin. Eh kaso hindi sila nakapagbalik ngayon. Sapagkat ano eh, hindi naman sila waterproof nagkakasakit. Kaya syempre, priority natin ang safety. Safety and wellness. Kaya ano, wala muna silang paso. Naudlot, yeah. First time ko sa TAPS, sabi ni Doctor of SLZR. Ito mahirap sa TikTok. Pag naka-live ka sa TikTok, di mo mawari yung tunay na pangalan. Pakiano nga po, pakidrop yung mga real name ninyo nang makita ko kayo. Doctor yan. Doctor yan? Totoo ba? Walang pasok. Last year ko. Last year mo na sa TAPS. Oh. Okay lang yan. O4NC3. Ba't ganyan pangalan mo? DJ, kapag ba nakatulog ang chinelas, tawag doon sleepers? Nasabi ko na yan last week. May nagtanong na sa atin yan. Ang tawag pa rin po sa kanya ay Duralite. DR, hindi doctor. Nga, doctor yun, DR. Yun yung ano ng ano, abbreviation, di ba? Ano ba? DR lang. DR. Again, ang ating text line, 0935-810-8217. Pwede bang sabihan ng sweet dreams yung may diabetes from Ali? Pwede. Lalo pag nag-i-insulin, pwede yan. Pwede mo sabihin na sweet dreams yan. Para mas lalo siyang tumamis. Hanggang panaginip, may sakit eh. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from TJ Monterde with KZ Tandingan with a song called Palagi as per requested by Pride Rich Pascual of Ramos San Isidro Isabela. Back with Josh Santana's Biyahe. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. Sana walang iwanan. Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Eh, mukhang iniwan na tayo ng mga ilang viewers natin sa ating TikTok live. Kanina, madami-dami silang, ngayon parang kumonte. Siguro nagsisipaghintayan to ng ano, ng suspension ng klase sa kanilang mga bayan. Huwag kasi kayong maingay, nag-i-edit pa lang yung mayor nyo. Tayo naman. Siyempre kanina kasi yung na-declare is kindergarten to senior high school yung iba. Nag-i-edit pa lang si mayor. Baka yung media team niya hindi pa ano, nakapag-i-edit properly. Wait nyo na lang yung ano, edit. Tayo naman eh. Si Mayor Nino ay nag-announce na nga na all levels dyan sa may bayan ng Aurora ay suspindido na. Lahat ng klase, all levels dyan sa bayan ng Aurora ay suspindido na. Si Mayor Nino na vlogger. Gusto ko rin ma-meet to eh, si Mayor Nino na makipagbiruan mo. Kapag ba ang ma-team nag-cheat, tawag doon ng i-cheat. From Ingo Vibes TV. Nasaan na yung pabango boy? Diba dapat may pagkain din yan? Motor-motor yung vlog mo. Punta ka naman dito sa Santiago. Big shoutout to Gelatin kanina na nasa live natin na ngayon ay wala na. Siguro ay gumigiling-giling niya dyan sa may bayan ng Etchagi. Hello po sa mga dumadagsang viewers natin ngayon sa ating live. Mukhang dumarami ulit. Siguro, ay okay, naka-live na ulit si DJ Max. Yun. Ang ating text line ay bukas pa rin po sa inyong... sa inyo. Sa mga gusto magpaabot ng mga mensahe dyan, pwede po yan sa 0935-810-8217. Sir, nakabihis na ako pero suspended pala. Yan ang masakit na katotohan. Pero alam kong masaya ka dyan deep inside. Ano lang yan, kunya-kunyari ka lang, sayang naman yung tuition, sayang naman yung baon, di ba? Di ba is yung pang pay sa kantin? Ha? Ano yun? A shower out to Pushina, 28. Ay, di ba yung pang-pay sa canteen? Ah, okay. Di ko sure. O yata. Hindi kasi ako ano eh. Hindi ako ganun ka-updated sa ano, sa system. Tama naman, ang mundo natin ay nandito lamang nakakahon sa isang maliit na silid. I-enlighten nyo na lang ako pag nagsidatingan na kayo dito. Kaya nga gusto ko sanang ma-meet yung mga ano natin, yung classmates natin na Tapsians eh. Para naman malibre nyo ako. Pag ba ang maitim ay nag-cheat, tawag doon, nangi-cheat, ganyan. Grabe ka na, Ingo Vibes! Sabi dito ni Dave, sana kapag dumating yung araw, nasawa ka na, wag mo akong tuklawin. Kamag-alala. Hindi tayo magiging sawa. Sir, may pasok po kayo. Andito ako, nakikita mo ako, di ba? Sir, naliligo ba ang isda? Ah, hindi. Kasi wala pa silang naimbentong shampoo. So, baka hindi tumalab, kaya di mo na sila naliligo. Bawal daw po. Yun yung sabi nila. Anong tawag DJ sa polbo ng mga bakla? Eh, di baking powder. Okay. So manalangin po tayo at merong isang joke na naman po ang namatay. Okay, tapos na yung panalangin. Yun na yun. Puro naknak naman kasi yun na. Paano mo malalaman kung may baliw sa sabungan kapag may bibing sinabong? Eh di mas bagtit naman yung ano, yung may bibing sinabong tapos tumaya di yung aanga-anga dun sa bibe, di ba? I mean yung mga students po sa inyo, ha? Ano yun? Parang, ano, sir, may pasok po kayo. I mean, yung mga students po sa inyo. Dito sa Santiago, wala, all levels. And nag-announce nga po ang president and CEO ng TAPS na walang pasok ang TAPS all levels. Ikaw ba? May pasok ka, Oswek? Sang school ka ba, ha? Kabali ka pa sa mga waterproof? Hi sir, pa-shoutout po from Rojas Isabela. Nagluluto. Ayun pala. Hi sir, pa-shoutout from Rojas Isabela. Nagluluto ng leche flan at ube halaya. More power from Helen de Guzman.
Kala ko iba kasi yung ginagawa nyo dyan, Ma'am Helen, dyan sa Roja. Nagluluto pala. Hi po. Padala naman dito ng leche flan at saka ng ube halaya na matikman naman niya. Walang pasok. Oo nga, walang pasok. Ayaw mo yun. Santiago po ba all levels? Hindi po. As per Mayor Sheena, eh ano pa lang po. Kindergarten. Bukas po may pasok. Ano yan? Declaration or question? Sa August din pa po pasok namin, sir. Minove po ng LGU. Ah, okay. Taps Ilagan. Diba? Pa-shoutout po kay Gabriel Lariosa. Big shoutout to Gabriel Lariosa. Hello, sir. Pa-shoutout po AMC Construction. Na big shoutout po sa mga listeners natin dyan sa AMC Construction. Pagbati mula kay Engineer Jim. Engineer Jim! Pahingi naman po ng hollow blocks. Dito sa aking live, hindi ako nagbebenta ng hollow blocks. Ang hihingi lang po kay Engineer. May pasok po dito sa Rojas. Taps Rojas, meron? Totoo ba? Kala ko, ano, taps, bon taps. Ma'am Helen, wag mong iniiba yung quest. Ayun, ano, yung sinasabi. Sabi ko nga, pahingi ako ng ube halaya tsaka ng leche flan. Padala mo na yan. Kayang-kaya mo yan from Rojas down here to, ano, to Santiago. Engineer Jim, wag mo akong tinatawa-tawanan. Diyan, pahingi ako ng hollow blocks. Dito sa Hawaiian, wala po pasok. Congratulations po, Sir Reggie Simon. Walang pasok dyan. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Jovit Baldovino with a song called Mula sa Puso. Back to back with Katrina Velarde's Lason Mong Halik. Nakakalaso naman palang halik. Ano lasa niya? Thank you, Doc Mike, sa early announcement. Thank you. Congratulations. Shout out loads from the White Bucket Santiago family, the Barking Chef. Saan po tong White Bucket na to? Baka po pwede makatikim ng pagkain niyo. Yung libre, ha? Keep right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

You've just heard the song from Tab Suzara with the song called Sabihin Mo Na. Only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly. Kasama niyo pa rin po hanggang sa pagtawid ninyo sa inyong pananghalian, DJ Max. 9:45 on the clock. Para po sa mga hindi pa rin nakakaalam kung anong tamang oras sa buong Pilipinas. And a big shout out po na sa mga Tapsians classmates at sa lahat ng mga estudyante natin na nakikinig sa atin ngayon dahil wala silang mga klase. Diba? Congratulations at nagsuspend ang mga mayors ninyo. Diba? Sa mga naghihintay pa rin po, yun nga, wait nyo lang. Diba? Baka nag-edit pa lang. Hello DJ, napanood mo na po ba yung Spider-Man Brand New Day? Yeah, napanood ko na rin. Nagulat lang ako doon kasi kinalaban niya si Ipisman at the same time, isa sa pinagtataka ko, si Tom Holland pala ay marunong mag-Tagalog, marunong mag-Filipino. Ay okay, so mali pala, sorry. Gagamboy pala yung napanood ko. Hindi ko pa po napanood yung Spider-Man Brand New Day na yan. Ayoko maki-join sa trend. Yung iba hindi naman talaga Marvel fan, sunod sa uso lang eh. Hindi naman alam kung ano yung punot dulo, ba't ganun yung kwento, mga gano'n. Mema lang, makasunod lang sa trend, diba? Ako kasi talaga Marvel fan ako, pero ayoko kasi yung nakikipila. Ayoko yan, yung mahaba ang pila, tas ano, ang tagal ng waiting time. Para kasing nasasayang yung mga mahalaga kong oras. So. Napaka-ano ko naman pala, busy person na akala mo'y nag-iisip ko ano mayambag sa Pilipinas ba ganun, di ba? Hindi, pero totoo, ayoko yung pumipila. Hintayin ko na lang na magkaroon ng ano, ng release yan sa mga iba't ibang streaming website. Yan yan. Darating din naman yan. Yung iba kasi gusto lang din ma-feel yung vibe na manood ulit sa sine, na may mga kasama, na may mga sumisigaw, ganyan, di ba? DJ Max, kung totoong Marvel fan ka, libre mo nga kami nila doon. Kahit huwag na tayo maging Marvel fan. Alam nyo, mag-review kayo para sa nalalapit ninyong civil service examination. Hindi yung kung ano ng mga pinagsakasabi ninyo dyan. Tarating mag-samgyup. So may samgyup eh. Hindi na talaga akong Marvel fan. Mahilig lang ako manood na isa lang naman yung ano eh, yung Marvel na natipuhan ko. Na kwento. Yung Iron Man. Yun lang naman.

Tagal daw na kanilang sahod. Shoutout natin yan. Kasi nga ano. Ewan ko nag-renew or hindi to. Nag-renew tong mga to. Yun. Kasi ewan alipin ng salapi. Naghahanap ng pera. Pero ayaw naman magtrabaho. Ano yun? Dumarating na lang from puno ng guava yung pera? Ganun yun? But shoutout kila Engineer Carla Janine Viernes. At Engineer Carl Feliciano. Kailan ang kasal? Kailan ang kasalan ng taon? Alam ko ba, Carla, ikaw na lang ang magpropose? Dito ni-reveal on air eh, no? Alam mo ba, Carl, meron kaming pinag-uusapan noon nung wala ka. Binabackstab ka namin eh. Ikaw kasi. Ay, hindi, bad daw yan. Wag daw natin sabihin ang tagal ng sahod nila sa Darwin. Hello po sa mga engineers dyan. Ano man ang klaseng engineer kayo. Ay, may nakikinig din sa atin ng mga engineer ngayon sa Manila naman. Sila Engineer Jerry Gonzalez. Nagsusukat naman to ng libag. Ay, may isa pang engineer na nanonood sa atin ngayon. Sila Engineer Janoel Lugo, civil engineer. Ba't purong engineer ang nanonood sa atin ngayon? Iba't ibang klaseng engineer? Wala bang iba't ibang klaseng teacher dyan? Puro estudyante, ganyan yan. Hello po sa inyong lahat. Hoy, Carla. Buti nagising ka ngayon. 9:49 pa lang ha. Di ba dapat ang gising mo mga 11:30? Ganyan. Di ba naman pala ang gising? Di ba umuwi yung kapatid ko? Ang ating text line ay bukas na rin po sa inyo sa mga nais magpahabol ng mga mensahe. Shout out, greetings, or anuman yan, feel free to do so at our text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Or sa aking FB page po na DJ Max. Sa mga nag-a-add sa akin sa Facebook na nakilala lang ako dahil sa TikTok, eh hindi po ako nag-a-accept ng basta-basta kasi yung buhay ko ay private. Kapag ba pumikit po ba yung bulag, DJ, wala po ba siyang makikita? Check mo, try mo. Pag pumikit ka ba? Kapag po ba si Puna matay, tawag doon Puday. Ken ha, Ken. Wag yan. Sorry po ha, nabanggit na on air. Wala na akong magagawa. It's irreversible, di ba? From Shaina, kung money is the root of all evil, edi mabait pala ang PhilHealth kasi they took the root of all evil from ass. Huwag yung ganyan, mga controversial issues yan. Diba nga? DJ, sabi nila, hindi daw magla-landfall ang bagyo. Bakit garod? Signal number one tayo. Di ko rin alam. Diba nga, nung kakilala ko nga, unavailable daw yung kaso, nakapagpiansa naman. Ganun po sa ano, sa Pilipinas. Oh, expect the unexpected, eka nga nila. Kapag po ba nanaginip ang bingi, nakakadinig po ba siya? Sa panaginip niya, yes, kasi may hearing aid na siya doon. Not quite sure lang sa ano, sa in reality ganun. Di ko sure yan. Anyway, 9:51 on the clock. Tuloy-tuloy po ang ating non-stop na tugstugan at kulitan. For the meantime, let's get back to the music. I gather a song from Moira De La Torre with a song called Tuwing Umuulan. Back-to-back with Kyle Juliano Sundo. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

That was Bugoy Drilon with a song called Hindi Na Bale. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, your solid tambayan with yours truly, Mams DJ Max. 10:12 on the clock. We're halfway with ending our program. Anyway, magandang umaga pa rin po sa inyo lahat. Tila bagay tumila ng pag-uulan dito sa Santiago. Ewan ko lang dyan sa mga karatig bayan natin dyan. Paulan pa rin po ba sa inyo? Tapos na po ang lagay ng panahon dyan sa inyo. Kung may mga pahabol kayong mensahe, pagbate, pwede nyo ipadala sa ating text line 09-35-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. Wala po tayong question of the day. May nagtatanong sa text line natin. Wala tayong question of the day ngayon. Suspended din po ang ating question of the day kasi suspended ang classes Kinalaman naman pala yun, ano? Anyway, magandang umaga po sa mga nakikinig sa atin habang nagkakabinyan dyan ngayon sa kanilang mga tahanan. Sa mga nagro-road trip ngayon na tayo ang background music, hello po sa inyong lahat. Sa mga nasa palengke, sa mga dako ng Isabela yan or ng Rehiyon Dos, magandang umaga po sa inyong lahat. Mukhang hindi ka mangangasim ngayon kasi medyo malamig din, no? Ano daw yun? Maya-maya, basahin natin yung mga pilosopong katanungan. Parang nga doon pa rin tayo sa walang kwentang tanong na topic natin. Kaya nito, sabi ni Marco, ang lamok kaya pag natutulog DJ, nilalamok din po ba? Hindi sila nilalamok, nilalanggam sila. Ito na naman yung poo joke natin eh. No? Pag si poo nabasa, tawag po ba doon eh, sabi dito ni Kyle. Ayokong basahin, tama na. Naano na ako doon sa isang namatay na poo. Okay na yun. Oh, kapag daw ba ang bad jaw bumait, tawag ba doon good jaw from Jefferson? Pokorni ng mga Santiagueño, yung karamihan ng Santiagueño. Mga, ano ba naman yan? Pag ba naging pari ang anak ko, anong itatawag ko sa kanya? Father din ba? Hindi, sonner, ganun na lang, para sa Thai, di ba? DJ, parehas pala tayo nakapanood na ng Gagamboy. Hindi ko napanood yung Gagamboy. Nabalitaan ko lang siya sa Soko. Yun yung totoo. Napanood mo yung Gagamboy? Tanda mo na pala. Kasi ako, hindi ko pa ano yan eh. Hindi ko naabutan yung Gagamboy. Ang alam ko, fetus pa lang ako ng mga panahon na pinapalabas yan or ginagawa. Napanood ko lang siya kasi dun sa Spider-Man Brand New Day, naging trending siya. Kaya mo talaga, ang bata ako eh. Bata naman po talaga ako. Ako po ay 19 at mananatiling 19. Hindi nagagalaw kailanman. Ewan ko dun sa iba eh. Halatang tumatanda na yung iba eh. No, kaya naabutan yun. Kapag po ba yung dirty ice cream, hinugasan, clean ice cream na, pwede, try mo. Pag na-try mo, balikan mo ako dito. Para mabigyan natin ng hatol kung naging clean na ba siya. Kasi kung hindi siya naging clean, ibig sabihin ikaw yung lilinisin ko. Ang kulit mo rin pala DJ sa radyo, hindi naman, nakikita mo. Ayan o, umaraw na mga kapatid. Mukhang may klase na bukas. Mukha lang ha, hindi pa po ako nagde-declare. Baka sabihin niyo, sabi po ni DJ Max. Naging mayor ako ng DOR. Naging president and CEO. Pwede po bang gawing ilaw ang tahanan si Mama kapag naputulan ng kuryente from Chris? Try mo. Tignan ko lang kung di ka ma-armalite ng nanay mo. Diba? Try mo nga ano, isabit yung nanay mo doon sa kisam. Tignan ko lang kung pagbaba mo eh, may buhay ka pa. Pagbaba ni Mama mo eh, kung buhay ka pa. Ay, nako. Alam ko yung iba dyan, medyo inaantok at the same time, gustong mamahinga. Mamahinga? Kinuha naman pala ni Lord. Dahil kasi diba, ang nakakatamad yung araw na ganito, yung medyo malamig, maulan, sarap magkape, yung iba walang kapiling, ganyan. Sa totoo lang, gusto ko yung ma-enjoy yung slow morning lang, ganyan. Yung walang iniisip na kailangan pumasok, walang iniisip na kailangan i-rush, walang pera din. Napaka-slow. Parang ang hirap nun, no? Walang pera.
Have you ever imagined that? Gusto mong i-enjoy yung buhay, pero paano mo nga ma-enjoy? Wala ka naman pera. Hindi mo rin ma-enjoy, kaya kailangan mo magtrabaho, mag-hustle, di ba? Kapag yung kapitbahay namin may mag-asawa, si Ariel at Perla, nagka-baby sila, ang name Downey. Okay. Kasi nga, sabi ko, minsan ang hirap mag-filter ng messages, lalo't pag dire-diretso yung pagbasa mo, di ba? Pag natutunan,

0: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
1: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
0: Ano? Ganon ba? Kahapon ba?
1: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
0: Yun lang. Kaya pala pati si Father, nakatingin sa kanila.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

11:11 on the clock. Magandang tanghali po sa lahat na ano. Kaya magandang tanghali po sa lahat ng mga tagapakinig natin dyan. Sa mga sa oras na ito yung nag-almusal pa lang. Mga nag-anon, tawag dito. Nananang halian, eh happy lunch time po. Sabi ko na dapat hindi ako nag-live sa TikTok eh. May panira kasi sa live ko eh. A big shoutout po sa mga ano. Sa mga teachers dyan. Sa mga instructors dyan po sa may ISU Kawayan. Mga masisipag dyan. Ba't kasi may ano, may, ano ba yan? May nagre-request ng kung may babalik ko lang. Ano bang ibabalik? Pera? So mga nais po magpadala ng mga mensahe, feel free to do so at our text line 0935-810-8217. Bumalik yung energy ko, imbis na inaantok na ako kanina eh. Nagising yung diwa ko, ba't kasi may mga ganung messages yung ano eh. Big shoutout sa pinaka-cute na PE instructor dyan ng ISU at Chagos, Sir AJ Escobedo. Na lakay. Laki-laki tao eh, pero naka-Toyota Yaris. Mag-upgrade ka naman na, sir. Swap mo na yan dito sa Chevrolet ko. Oh, mag-add ka na lang. Papayag ako, swap mo yan sa SUV ko. Big shoutout din po dun sa ano. May nakamalanding instructor ng ISU. But, ala, may nag-chat pang isa na ano na... Ang tawag dito niya, dati kong prop din. Yung pinakamasungit na pi-instructor namin. Nung first year kami. Bakit? Pinagtutulungan po ako ng ano, ng mga instructor ng ISU. Ay, shoutout nga muna natin yung mga nakikinig po sa atin dyan, yung mga classmates natin, yung topsians natin dyan. Na naudlot yung klase nila. Pa-shoutout si Sir Jonathan Roque. A big shoutout to Dr. Jonathan L. Roque. Ang pinaka-pogi kong tatay dyan sa ISU. Sir, bakit ano nga? Pakikutusan nga itong mga ito. Nangungulit. A big shoutout kay Sir Ray Cesar Valdez. Sir, nakauwi ka na nga ng Pilipinas. Nangakalakas ka ka pa eh. Huwag na yan. Bakit kasi tumaan yung live ko kay Sir AJ? Nagtutulong-tulong. Nanginginig yung kamay ko. Ba't? Ano ba yan? Wala kaming klase. Naka-break kami after meeting. Wala naman pala kayong klase. Magsiuwi na kayo. Sayang pinapasahod ang gobyerno. Hindi ka na babalik sa pagtuturo ng research, sir. Wala na. Ayoko na. Ginugulo kasi ako ng mga professor ko eh. Pa-shoutout si Ma'am Vina Lintumaneng. Isa pa yan. Si Ma'am Vina. Alam mo, dami kong alam na kwento sa'yo. Parang kanina, nag-story ka lang na nasa infirmary ka. Buhay ka na ulit? Bakit tayo ikinig doon mga ano, taga-ISU at Chagi? At this is an open letter to Dr. Boyet Batang. Sir, yung mga instructor po, mga prof niyo po dyan, nangungulit dito. Pa-shoutout daw sa taga Ford, I love you daw, sabi ni Sir Ben. Uy, naka-tuning sa atin ng Ford Isabela ngayon. Pinayagan ako dito. Big shoutout sa aking kumpare, Jeric ano, Jeric Domingo. Paring Jeric! Namimiss ka ni Sir Bennett. Si Sir Bennett naman kasi kung ano, nung chinichika dyan. Ikaw, Sir Ben. Pag ano, kapag yung love life mo na purnada, huwag mo na sa akin ipasa. Si Sir Bennett daw eh. Ano daw need niya sabi ni Sir Bennett. Need niya ng ano, ng kapayapaan. Need niya ng kapayapaan, sir. Kaya lumayo-layo ka sa kanya. Ano, umalis ka na sa Ford. Wala pa daw na pala si Sir Bennett. Hindi ko to pwedeng sabihin sa ere, pero Sir Bennett, kerengkeng ka. Si Sir Ray kasi, isa pa, nagulat ako kay Sir Ray, nagchat pa. Hanggang talk ka lang daw. Tama na nga yan. Si Sir Ray, nanginginig na ako dito. Oh. Pwede ba tama naman na yan? Big
Nag-shoutout sa aking kaibigan na Ronnie J. Saet na hindi matuloy-tuloy ang aming Bagyo, ang aming travel papuntang Bagyo. Bagyo? Ayun, typhoon. Ronnie J. Saet, kila Rochelle Pagarigan, kila Baby Joy, kila FF, hello sa inyo dyan. Sa aking mga kaibigan na friends and family sa ISU. Kaya mo yan, ISU once again. Wala ka. Si Sir Ray, pati ba naman si Sir Ray, nang gugulo kasi. Sama ano, pinagtutulungan ako dito guys. Oh. Parang ayoko yung ganitong nararamdaman ko. Parang ano, parang akong kawawa. Wala na kasi akong balita dyan eh. Hindi na kasi ako pumupunta ng ISU. Sa ang alam ko, may isang P-instructor dyan na dinos ako. Si Sir Bennett yun. Sira na raw araw mo. Totoo! Pero nagising ako. Inahantok na talaga ako kanina. Kaya lang biglang, anong tawag dito? Biglang nag-chat, dumaan kasi si Sir AJ sa live ko. Tapos may minention akong ano. Si Sir Ronel, nakikinig rin sa atin. Sir Ronel Agustin. Ay, Sir! Wala na, nabenta ko na lahat ng sasakyan na pwede sa'yo. Hanggang ngayon, wala kayo. Ginugulo ako po. Binubulabog ako ng mga buisita ko sa ISU Chagi. A shoutout boss from paring Taguro. Pati ba naman yung program chair dyan? Yung naka-eco sport na, nagche-check engine. Big shoutout kay Sir King Harold Gingab. Present bossing, galing sa malalakas na tao. Ayan, si paring Taguro naman pala. Masyado na itong mahina sa mundo ng mga normal na tao. Sa mga nanggugulo po sa akin sa ISU, siguraduhin nyo lang na may tuturo kayo sa mga estudyante nyo, ha? Mamaya, puro lang kayo pa push up, pasayaw dyan, ha? Puro na lang kayo pa dance sport dyan. Sa Latimais, ka nga ni Sir Bennett, wala naman kaming napala. Parang di naman namin nagamit yung sa Latimais dito sa totoong buhay. Sir Bennett, kung ano-anong pinapagawa sa amin. Pwede naman niyang sabihin na type niya lang yung isa namin kasama dun, di ba? Good morning po from Shira. Good morning! Si Sir AJ naman kasi parang Good morning, Church Step. Good morning po. Buti na, hindi nakikinig yung kakilala ko eh. Namimiss ko tuloy magturo ng research. Kaya lang kasi, Sir Ronel, wala na yung mga kotse. Bili mo na lang itong Chevrolet ko, kaya lang medyo mahal. Ito naman si Sir Ray, di ka na mag-upgrade ng sasakyan mo. Kayaman-yaman mo na eh. Pwede ka namang, saglit lang na loan yan. Pwede na yung Ranger. Kamusta naman si Sir AJ? Kalaki-laking tao, naka Toyota Yaris. Parehas lang daw kayo ni Sir Ben, walang napala. Ay! Meron naman ako napala. Bago magtapos ang pagsasama, may napala ako. Sir Harold! Wala nang mangyayari dyan sa check engine ng sasakyan mo. Kung ako sa'yo, bili ka na ng bago. E-bike na lang bibilhin ni Sir Ronel. Bagay. Si Sir Ronel naman, dapat nag-i-invest ka sa mga sasakyan, sir. Hindi sa mga kung ano-ano. Di sana ako nauna yung sasakyan bago ka nagpakasal. para namang tanga si DJ Max sa part. Pa-shoutout po kay JM. DJ, big shoutout kay... Big shoutout kay JM. Yung spark plug ko. Okay na yung spark plug mo, sir. Di naman na nag-check engine. Okay nga, yun eh. Diba, tama kami yung oxygen sensor yun at saka yung valve seal. Matanda na kasi yung sasakyan mo, sir. Kaya dapat yan, benta na natin. Sabi ko naman, sir, prinesyuhan ko na sa'yo ng 150, ayaw mo pa. Ay, for sale po ang aking sasakyan. Sa mga naghahanap na sasakyan dyan.
Alam niya, ito yung pagpapatunay na hindi porket nasa government ka, secured ang buhay mo. Ay, iba. Ewan ko ba dito sa mga to kung ano mga pre-priority. Kaya minsan ayoko nang dumalaw talaga dyan sa ISU. Alam kong tampulan na ako ng tukso dyan. May gusto lang akong dalawin dyan sa ISU. Yung canteen namin, namimiss ko kasi yung ano dyan, yung... Ano tawag sa ulam na yun? Yung ano, mamaya. Giniling yun. Namimiss ko kasi yung ano, yung giniling dyan sa canteen. Ang nakakabwisit dun kapag dumating yung mga ano, vendetta. Mga vendetta, yung mga prof. Pag sila yung pumila, ubos ka agad yung ano yung ulam. Nawawalan kami ng chance na mga ordinaryong taong umorder. May dadalawin ka dito, pangalanan mo lang. Wala akong dadalawin dyan. Pwede, yung kaibigan ko, si Ronnie. Tapusin na nga natin to. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe. Ako'y magbabalik maya-maya, saglitan lamang po ito. I've got here a song from Shamrock with a song called Nandito Lang Ako, back to back with Orange and Lemon sa Pinoy Ako. Keep right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max. Enjoy these songs, mga kababayan.

0: I said, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.
1: Fireball by Pitbull, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max! 11:47 on the clock para po sa mga nagla-lunch dyan. Sa mga may pagkain, happy, happy lunch time po. Sa mga wala naman, mag-diet kayo katulad ni Sir AJ. Sir AJ, hindi ito marunong mag-diet eh. Ewan ko nga eh. Laki-laking tao na ito pero napaka-flexible na tao. Ang kilo nito nasa 150 kilos pero kayang tumakbo ng 3 kilometer ng 2 minutes lang. Ganong kalupit si Sir AJ. Nag-shoutout sa aking kaibigan na nanonood, April Anemenzo. Kuya, kailan po birthday mo? Doon na lang kita ililibre. Basta punta ng Ilagan. Grabe, Ilagan. September pa. See you bukas, kuya, from JD. Tapos Santiago po ba kayo? Wala na. Diyan na mamamatay sa EDUC. Tama. Third year ang pumapatay sa Edo. Yes, sir! Uy, Tap Santiago. Pag dadalaw ka dito, make sure may dala kang pagkain ha dun sa mga estudyante natin sa Tap Santiago. Uy, thank you, JD. Ano yan? Para saan po ba yung mga roses na yan? Nagiging pera ba yan? 3 kilometer in 2 minutes, dinaig si Flash. Diba eh, si Sir AJ nga nun, tumatakbo yan ng 3 kilometer ng 2 minutes. Partida habang kumakain pa yan ng hamburger. Parehas yan eh, pati si Sir Ray. Malupit yan si Sir Ray. Lalo na si Sir Harold. Mas malupit yan si Sir Harold. Opo, nagiging pera sir. Ah, nagiging pera pala.

araw. Sa bagay, nung pumasok kasi si Sir AJ sa ISU, sunrise pa lang yung kanyang buhok. Ngayon, at medyo matagal-tagal na siya sa ISU, pa-sunset na. Papa-north na ba? Kamusta naman si Sir, ano, si Sir Harold? Si Sir Harold na takip silim, di ba? Hi, Sir Fidel. Shout out here from UAE. Uy! Hi there, from a viewer from UAE. Big shout out sa idol kong mayaman na nagsabi sa akin na di baling walang pera basta mayabang. Si Sir ano yan, si Sir Jeff yan. Kasi kapag wala ka ng pera tapos magmamakaawa ka pa, di mas mukhang kaawa-awa. Kaya sabi ni Sir Jeff, di baling walang pera basta mayabang para di ka alipustahin. Sa kanya ko natutunan yan eh, magyabang ka lang. Diba? Kasi mamaliitin ka eh. Nagpa-hair transplant si Sir Harold. Kailan? Paano tumalab? Yun yung pinakamalaking question eh. Paano tumalab? Si Sir Harold, sa to sa kinakatakutan kong PE teacher. Pag sumigaw, tuwi, tagos hanggang balun-balunan mo tuwi. Pinasikat mo, pinasakit mo ulo namin sa research nung grade 12. Nasa UAE ka na? Si ano ba to? Si Christian Arcilia? Pasabi nga DJ, tama na ML, JM. O JM, tama na daw yung ML mo! Ay, Sir Jeff, pwede ka nang pumunta sa Ford Isabela. May stock na daw tayo ng engine cover. Hindi yung puro ka BYD-BYD, gamitin mo naman yung Raptor mo. Kaya na ano eh, natutuwin yung Raptor eh. Hindi kasi ginagamit. Minsan na nga lang gamitin, pina-underwash pa. Hindi ba nagsabi sa'yo pwedeng ipa-underwash yan? Kasalaanan to ng mga nasa ano eh, nasa aking nauukulan eh. May nanonood sa atin kanina na ano, third year student ang ISU at Chage. Kapatid, magdalawang isip ka na. Kung nakapasa ka ng PE mo, wala yan. Cedric Flores, sir. Advisory ni Ma'am Feb. Oh, okay. Cedric Flores. Oh, natatandaan ko to. Tahimik to eh. Kamis ka magturo, sir. TC ka nung senior high school. Teacher mo ako nung high school ka? Ganun ako katanda. Third year college na yung estudyante ko ngayon. Totoo ba? Ano sa bagay? Mas matanda naman sa akin sila, Sir AJ. Big shout out sa mga PE instructor po natin dyan, kila Sir AJ, Sir Bennett, Sir Harold, Sir Ray, Sir Ronel, Ma'am Vinaline, at kung sino-sino pa yung mga ka-echosan nila dyan ngayon. Idol, San Isidro lang naman may pasok. May sarili mundo ang San Isidro. Magkasing edad lang tayo. Di ba naman ako 43? Grabe ka naman, Sir AJ. Si Sir AJ, ano na to eh, mga nasa, ano na yata, 45, ganyan. 45 yung kanyang waistline. Ay, 35 ba? 35 daw ang kanyang waistline. So, medyo malapad pa rin. PE teacher ko si Sir Ronel ng buong SEM nung second year. Ay, Sir Ronel, bagsak mo to. Hindi na ito deserve pumasa. Sir AJ, bata ka pa pala. Sabi ni Sir, si April Annemenzo to, sir. Yung Juana, Sir AJ. Kung natatandaan mo yung member ng choir. Pero sintunado naman. Ay, pasado ka kay Sir Ronel. Ganyan yan si Sir Ronel, masyadong mabait. Takot kasi yan na ano eh. Takot kasi yan na mabash. Nagmamakaawa kami sa kanya. Nakunin niya kami ng second sem noon. Bakit ayaw nyo kay Sir AJ? Kay Sir Ray? Kay Sir Harold? Sa bagay, iniiwasan talaga yung tatlong yan. Tapos iwasan ninyo si Sir Bennett. Sinasabi ko sa inyo, si Sir Bennett, lahat ng tao dyan sa ISU, kalaban niya. Sir Bennett, mas malawak na yung coverage ko kasi sa Ford, hanggang dun lang kita na babanatan. Shoutout batchmates ng first year college. Uy! Sino to? Nasa Taiwan to kasi Taiwan yung flag niya. Sino kaya tong batchmate ka na to? Sir AJ, nakaabot po kaming regional competition noon. Wala kaming paki. Christina Peconio ba? Tama ba? Ito ba yung batchmate ko na ano noon? Okay, natatanda na kita. Hi there! Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 oras na non-stop na kulitan at tugstugan. Magsama-sama po ulit tayo bukas para sa panibagong 4 oras na kabulastugan, katatawanan at kung ano-ano pa man yan. Sapagkat ako'y nandito lamang at hindi lalayo sa

Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na! Walang hidden fees, ika nga!

0: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Odo, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo?
2: Kaya ko nga dinala sa ospital eh.
1: Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
3: Eh paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
4: Ang gawitan bakit?
1: Eh, yun lang.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Class, name any kind of animals.
2: Ma'am, karabaw.
3: Ma'am, tatay ko.
1: Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya?
3: Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyang sinasabi tatay ko, animal ka!
1: yun lang!

0: this.
1: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila. Dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS, Aurora Alicia Isabela.
2: Ba't gabi ka na, ha?
3: Pasensya na, love. Nag-aya kasi mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
2: Ay, pastilan ginoo ka? Giatay, oy! Lasing ka, no?
3: Hindi, no?
2: Naunsa ka naman, oy! Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
3: Ay, yun lang.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Kapera, parang ang lalim ng iniisip mo.
2: Nanaginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
1: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
2: Angge, ako kasi yung nanalo.
1: Ah, yun lang.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Visit ka? Bakla ka pala? Bakla? Diyan ka na nga!
2: Mahal, saan ka pupunta?
1: Maghahanap ako ng lalaki!
3: Ay!
2: Bongga! Perfect! Dalawayahin mo ha, para tig-isa tayo. Para pak na pak!
1: Ah, yun lang!

0: bakit ka umiiyak?
1: Kasi ate, ang dami kong pimples.
0: Eh, bakit ka ba tinitigyawat?
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
0: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
0: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
2: Magkano sahod niya buwan-buwan?
1: Ngayon daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
2: Eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala ng iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
2: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
1: Zodiac sign, yun yung kunyari sa mga kapalaran. Gaya ko, ang zodiac sign ko, Cancer.
2: Ah, yun ba? Ako kasi, Almoranas.
1: Ah, yun lang.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: You know what?
2: What?
1: The greatest gifts you can give to your wife are S for sincerity, A for affection, L for love, A for attention, R for respect, and Y for yourself.
2: Talaga lang, ha? Eh, lahat naman tayo binibigay lahat yan sa misis natin.
1: Wait lang, pare. Yung sinabi ko ay acronym para sa SALARI. Sincerity, affection, love, attention, respect, and yourself. Kaya mo ba, pare?
2: Ah, eh, yun lang.
3: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara! Maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quali TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner. Hey!

Hi guys, this is Michael Pangilinan at excited na po kayo pakita sa inyong lahat ang official music video ng It Might Be You na ginamit po bilang theme song ng Everyday I Love You. Kasama po dyan si Gerald Anderson, Liza Soberano, and Enrique Hill. Malapit na po. Enjoy watching guys para sa inyo.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS, Aurora Alicia Isabela.

0: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
1: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
0: Sinong walang assignment?
1: Ah, eh, yun lang.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Hi! One thing I really appreciate in TOPS, bullying is not tolerated. TOPS suspends bullies if needed. The management can easily review CCTV footages in classrooms to be able to give appropriate actions against bullies. CCTVs are also well-maintained and can be viewed by parents online. Try TOPS. Enroll for the next school year. I am Lorraine Mel L. Sarmiento, a grade 9 SPED learner.

0: Sabi na nga kung sa akin ang langit. Ngunit ang pag-uwi lang na maaga, hindi mo pa matupad.
1: Oh, ayan ka na naman sa drama
0: Aminin
1: mo.
0: Aminin mo na nagbago ka na. Dati nilalambing mo ako. Kinakarinyo. Sinusuyo.
1: Eh dati? Ngayon? Eh paano naman akong gaganaan? Eh puro ka na lang dada dyan. Tumigil ka. Tumigil ka na dyan, sabi.
0: Walang yaka! Taksil!
1: Tumahimik ka dyan.
0: Pinabayaan mo ako
1: Tumahimik
0: dito!
1: Tumahimik ka!

Hiningal ako. Hiningal. Hiningal ako, guys. Hinabol ko na makaka-duty ako. Galing ako ng maiksing takbo. Ate Cecil, tubig nga. Ay, may tubig dito. Kanino kaya yung tubig to? Kaninong kaya? Eh, kalanga. Kanino tong Wilkins Pure dito? Makiinom nga. Kalang. Kay Mr. M yata to. Magandang umaga mga classmate! Kayo ay nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Wala nang ulan! Wala nang bagyo! Pero walang pasok sa amin. Walang pasok sa Tops Rojas, Nasim Rojas. Wala rin pasok sa Tops Ilagan. Walang pasok sa Tops Ilagan na. I'm not saying all schools ha. Sa Tops Ilagan, walang pasok. Wala rin pasok sa Tops Alicia. Sa Santiago, may pasok. Sa Tops Santiago, I mean.

nag-cancel na ang aming mahal na mayor, Attorney Joel Amos Alejandro, dito po sa Alicia Isabela. Magandang umaga kay Mayor Joel Amos Alejandro ng Alicia. Magandang umaga sa lahat po ng mga mayor. Magandang morning po sa inyo. Ay, alam nyo ba yung ano? Alam nyo ba yung alam mo ba yung nangyayari ngayon? Bakit ganun? Kung mambash kayo ng mayor, eh wagas. Ba't kayo ganyan, ha? Ba't kayo ganyan? Kung mambas kayo ng mayor, eh wagas. Grabe naman kayo mambas ng mayor. Na yung tipong wala ng filter ang mga salita dahil lang sa late mag-cancel ng klase. Bakit ganun? Mali na kung mali na mag-cancel ng medyo late, pero konting respeto pa rin. Wag naman yung kung ano-ano lang pinagsasabi nyo dahil porke late nag-cancel, ganyan. Eh kung maaga man ang cancellation, ang dami-dami nyo pa rin patutsada. Ang hirap nyo pong pasayahin. Ang pag-cancel po ng klase ay maraming isinaalang-alang na mga factors yan. At tinitimbang lahat yan. Pati sa mga school heads, madaming factor ang inaalang-alang, sinaalang-alang, hindi lang kung ano ang sasabihin ng tao, hindi lang kung sino ang pasasayahing tao. Mag-cancel ka o hindi, may violent reaction pa rin. Diyos ko Lord, isip-isip din naman para sa kapakanan ng lahat. Huwag lang ang sariling kapakanan. Nakakalungkot. Magbasa ka ng comment ng mga paskil ng iba't ibang mayor ngayon.

Actually, hindi naman talaga yan ang ipapapas. Ang ipe-play ko naman talaga. Ang ipe-play ko talaga, eh, we build this city. Gano? Ewan kung bakit yan ang pumasok. Witchy woman. Ng Eagles. 6:52 ang ating oras. Magandang umaga sa lahat po ng mga may pasok ngayon. Dapat nakaalis na po kayo sa bahay. Mag-alas 7 na po. Eh, kamusta naman po yung mga baon nyo? Mga papasok sa school ngayon. Sana meron kayong baon. Kung wala kayong baon, sana lang may pera! We got 8 minutes before 7 in the morning. Still with DJ No Name on 107.1 and 107.9. I'm here while waiting for the carpenters. We'll continue improving the grounds at TAPS Sterling Campus. Walang pasok sa TAPS Alicia. Wala rin pasok sa TAPS Nasim Rojas. Wala rin pasok sa TAPS Ilagan Campus. Di ko pa na-check ang Kawayan Campus kung wala ba. Solano, may pasok! Top Solano, may pasok. Just maintain the frequency. This is Top's Radio with DJ No Name.

Only a couple of minutes before 7 in the morning, still with DJ Noname on 107.1 and 107.9. Magandang umaga sa lahat po ng mga nandiyan o andyan sa likod. At ang ginagawa ay nagkakape sa tabi ng daan. Wow! Ang sarap ng buhay! Tulog-tulog lang! Kape-kape lang sa gilid ng daan! Wow! Sana all! Ang sarap lang ng ganyang buhay, guys. Yung wala kang iisipin na pupuntahan o dili kaya'y gagawin. Wow! Yun na talaga! Switch out of mine. Guns N' Roses on Tom's Radio. A minute before 7 in the morning. Good morning, guys. Ang araw po ngayon, Tuesday.

0: Sweet Child of Mine, Guns N' Roses on Tops Radio. Magandang umaga kay Doc Ray. Magandang umaga. Long time no chat.
1: Tagal na akong di nag-chat kay Doc Ray.
0: Kamusta na you? Kay Doc Ray, kay Ate Che, dyan sa Aborlan, Palawan. Magandang umaga. Ang tagal nyo rin hindi ako napakinggan. Wala eh, 1 week na grabe ang pukpukan ng trabaho. Alas 5 pala na madaling araw eh, nandun na kami sa construction site para maghabol ng mga bagay-bagay. Yan, katulad ngayon, hinihintay na ako ng mga karpintero doon kung anong gagawin. Ganoon! Yan, pasensya na, medyo busy-busy ng mga nakaraang mga araw. Ngayon lang ulit ako medyo nakasilip dito sa media room. Anyway, makakasama nyo naman si DJ Max mamayang alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghaling tapat. Harutin nyo si DJ Max! Harutin nyo si DJ Max! Hindi pa lumalabas yung kanyang pagkaharot! Harot! Hindi pa lumalabas yung kanyang pagkaharot! Harot! Eh, mahina kayo. Harutin nyo kasi. Ako rin naman nung araw, ha. Seryosong seryoso sa mga bagay-bagay, ha. Hanggang sa pinaharot-harot nyo ako. Harutin nyo si DJ Max mamayang alas 8 ng umaga. Hanggang alas 12 ng tanghali sa Tops Radio 107.1 and 107.9. Unang araw po ng pasukan sa Top Santiago. Kamusta po mga bata dyan, mga bata dyan? Kamusta po mga estudyante natin dyan? At kamusta ang mga guro? Good luck on your day one sa Top Santiago. Good morning to all the parents who are now on their way going to school. Magandang umaga po sa inyo. Safe drive, ha? Huwag mainit ang ulo, matraffic dyan kapag ganitong oras hanggang alas 7:30. Matraffic talaga dyan. Relax lang. Sa mga mainitin na ulo, huwag kayong mag-drive. Relax lang, may entry point dyan, ha. Walang papasok sa exit, ha. Dyan sa Top Santiago, huwag kayong papasok sa exit. Oh, papasok kayo sa entrance, entrance, entrance. And then huwag mag-park kung saan-saan para hindi tayo mag-clog at hindi magka-buhol-buhol, hindi magka-leche-leche ang traffic. Top Santiago, good luck on your day one. Magkita-kita tayo maya-maya lamang. Nandiyan kami mamaya. And of course, good morning na rin sa lahat po ng mga estudyante ng Tops Alicia. Walang pasok. Kahapon pa ho dineclare ng ating LGU ng Alicia na walang pasok hanggang ngayon, including private schools. Ingat-ingat kayo, dapat productive ang araw habang walang pasok, okay? Bukas na ang ating unang araw sa Tops Alicia, unang araw ng school year 2026 and 2027. So ready-ready na guys, ha? Medyo nabitin tayo ng ilang araw, kahapon at saka ngayon, di ba? Pero tuloy na yan bukas. Agidaki! Ganda umaga sa lahat po ng mga grade 11 at ABM ng grade 12. Doon kayo sa Sterling Campus magka-classroom. Pero there will be a flag raising ceremony muna at 7:30 in the morning. Tomorrow po yan dito sa main campus mismo. Bago kayo pupunta sa inyong bagong

0: academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leia, your student broadcaster.
1: Ate, muntik akong sinali ni Ma'am sa contest sa mat.
2: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
1: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
2: Eh, yun lang.
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.